0: patayang 1,706 grams sa manang hinihinalang methamphetamine ang nakumpiska ng BOC Port of Clark. Kasama ang Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs. Mula South Africa ang shipment at nakatakdang ihatid sa Angeles City, Pampanga. Nadiskubre ang kahinahinalang laman sa routine x-ray inspection ng mga idineklarang car parts. Matapos ito, sumailalim sa canine sniffing test and shipment na nagpakita rin ng posibleng presensya ng illegal na droga. Dahil dito, isinailalim ito sa 100% physical inspection. Dito natagpuan sa loob ng dalawang engine pistons ang isang tensioner pulley kit, ang pakete ng 17 pakete ng puting pulbos. Sa initial test, gamit ang Rigaku spectrometer, nakita ang posibleng presensya ng methamphetamine o shabu. Ipinasa na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga sample para sa laboratory examination. Samantala, naglabas naman na ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa mga posibleng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inaasahang magpapalabas ng desisyon ng Malacanang sa hiling ng United States na extradite ang KOJC founder na si Apollo Quiboloy kaugnay ng mga kasong kinaharap niya sa Amerika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, masusing susuriin ni Pangulong Bongbong Marcos ang usapin bago maglabas ng formal na pasya sa loob ng ilang linggo. Sa paghahanda naman sa desisyon, dalawa umano ang posibleng mangyari sa kaso ni Quiboloy. Maaari siyang manatili sa Pilipinas habang dinidinig ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Mariring pansamantalang ihinto ang local proceedings upang maisailalim siya sa extradition process patungo ang Estados Unidos. Sa kabila nito, hindi pa tinutukoy ng palasyo kung alin sa mga opsyon ng pinaburan ng Pangulo. Bibigyan din naman ng Malacanang na dapat sundin ang itinakdang legal na proseso kasama ang mga probisyon ng extradition treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Samantala, may kaugnay na mga kaso rin si Quiboloy sa Pilipinas. Naaresto siya noong September 2024 at kasalukuyang nakapiit sa Pasig City Jail. Hinaharap niya ang mga kasong may kaugnayan sa protection ng mga bata at qualified human trafficking na kanya namang itinanggi. Sa ngayon, nakatutok ang pamahalaan sa legal na pagsusuri ng extradition request habang inaantabayanan ng formal na pasya ng Malacanang. The morning round of headlines. Oras sa buong Pilipinas, 8:03 ng umaga. Mga ka-vibes, yan ho ang ating top 3 headlines today. At yung balita ho natin patungkol ho sa mga aita na humihingi ho ng tulong sa inyong himpilan ay akda ho ng ating napakasipag na news writer na si Binibining Ana Grace Miranda. At patuloy ho tayong magbabantay sa mga updates, patuloy ho din tayong maghihintay ng tugon mula ho sa Clark Development Corporation patungkol ho dito. Sana'y mabigyan ho ng konsiderasyon ito hong mga kababayan ho nating katutubong Aita. Lalo na, naman kayong kaya, ila pong minuna eh. Ila pong minuna kayong lugar. I mean, Bailo, of course. Kaya't ang lugar yan, marahil wala silang karapatan dyan at yung binibigay ho ng mga espasyo sa kanila for so many years ay bilang tulong, tinatawag na corporate social responsibility. Pero, ilaman po mga kaperwisyo eh. At least yung ginagawa ho nila ay dignified at legal, di ba? Mami sa lila eh. They're selling eh. Ilaman po ma'am, ilaman po manyad pera. Ilaman po, well, though sometimes, no? Lalo na nung manyaliga kang meto nga Maragula Pipanyaluang kang Gelub Clark. O tangay, mairita ka, uling makulit lang. Pero hindi ho sila nagnanakaw. Hindi ho sila humingi. Nagbebenta ho sila. At so kaya kayo ng limusan nyo lang. Pero magsipaglapuring kaya katamong at least deng at suken, deng manyad sa ubrugo. Tala ka nung panakita. Kaya sana bigyan ng consideration ng Clark Development Corporation. Kaya sa kaya tarugong mamalimus na rin kaya katang kapatada kulot. So pantala po. And kung sakali man na in some other places, kasalubong ho ninyo sila nagbebenta sa mga public markets o kung saan man, eh, inuupusa ng babaratan. Eh, sabi ko ma, potangkay pupuldala rin, potangkay pupuldala rin siping dambale, pong makipanalubo lamo. Sila ho yung may kailangan ng tulong talaga natin. Eh, yun nala po babaratan. Pwedeng dagdagan nyo pa nga yung inyong ibibigay ho sa kanila. No? So, taghihintay pa rin ho tayo ng tugon mula sa Clark Development Corporation and hopefully, matulungan po nila. No? Ito hong nilapit na problema sa atin ng mga katutubong AIDA. Oras ho natin, 8:06 na ng umaga. Time check brought to you by Sawmugs Advance. May mga nagpapahabol ba ng pabate? Isilipin nga natin ang mabilisan. Hello to Regina Rarella Halili Escobedo. Good morning. Nanay Pansyaki, nanunood pa rin kay Mengay Melay. Good morning. Maya payabak mo naman and stay safe. Kang paring Jeng Malyari, gawa noon naman kanyang issue bang matakpan na naman yung flood control kanya na ng paring Jeng. Hindi matatakpan, sabi ko nga sa inyo, hanggat merong ulan at binabaha, hindi matatakpan kailanman. At hindi natin makakalimutan ang usapin ng flood control. Ah, 8:07 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM7992. Naglilingkod sa bayan. Good morning, guy. Paring Keith Ryan Figueroa. Good morning, parigoy. Asha, babalik ko kami. Walang alis.
1: Hey, ka-vibes. Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
3: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wish list ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Mag-Enervon C Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: This is Gel of BGYO and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
8: I have headache. I have body pain.
9: Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. Pila, pila.

0: Damn, we got a minute to go before 9 in the morning. Halik sobrang diin. Grabe naman ang ulan talaga. Ang ginagawa ng ulan.
1: Good morning, KJ Boy. Lupit ng OPM playlist mo. Talagang tuloy-tuloy.
0: Thank you, ha? Ayan talaga eh. Ang sarap mag-OPM pagka malamig ang panahon. The weather is kind.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Hindi na masyadong maulan. Although marami pa rin mga lugar sa Pampanga ang binaba and also other parts of Luzon.
1: Yeah. Diba? We hope you guys are doing fine, you're safe. Because
0: we are fine.
1: Because we are fine. Sabi ko nga, sinasabi ko na... Real talk lang, no, KJ Boy. Pag sobrang init, tuloy-tuloy ang sikat ng araw, nagreklamo tayo. It's been raining for the past week. Diba? Parang pitong araw na yata makulimlim. And yung iba na ine-enjoy, yung iba parang nagsasawa na rin. So, I realized that there are pros and cons pag maaraw o kaya pag maulan. And the least we can do is enjoy the moment.
0: Yan ang literal na sala sa init, sala sa lamig. O kaya yung sinasabi nga ni Kuya Kim, weather-weather lang.
1: Weather-weather lang yan. Enjoy the moment abang andyan pa. Siguro kung umuulan, edi magkape ka muna.
0: Ay, dami na nga nagmo-moment eh. literal na minumoment talaga nila eh. Diba? Tumutulo, umabagsak ang ulan, tapos nakatitig sa kawalan, sa labas.
1: Feeling mo na sa music video ka.
0: Di TikTok pa yan, no? Tuwing umuulan, feeling ka. Ganun-ganun pa. Ano man ang trip ninyo, mga kabayos? Basta you stay safe and dry. Goods kami doon. Okay? Sige, may bawang ka today?
1: Wala pa. Malalaman nila.
0: Very interesting.
1: Wala ako
0: topic mo?
1: Wala ako kahapon kasi medyo malakas nga yung ulan. Pangit na yung oras nung tumigil yung, nung tumila yung ulan. Hindi na ganun kaayos yung oras eh. So, siguro ang pag-uusapan natin ngayon is still about politics. Okay? Yan. Abangan nyo po yan. Alam ko maraming nag-aabang kasi tagal ko nag-post sa politics eh. Tagal kong sabi ko...
0: Inipon mo, no?
1: Inipon ko muna eh. With the cases filed against some politicians. Tapos meron tayong impeachment trial ongoing dyan sa Senado. Sabi ko, breaker, ano man tayo? Let's take a breather. Sa lahat na nangyayari. Hindi naman dahil hindi sila importante. Dahil paminsan-minsan...
0: Kailangan natin ng break. Yes, correct. Kamukha ni ano? Ni... Anong pangalan ng... anong tawag dito? Member... Nang kalimutan ko tuloy.
1: Ano yung breakup
0: yung yan? Isang Filipina na kabilang sa isang international girl group ay nag mental health break or something like that. Katsai, yeah, si Sofia.
1: Mm-hmm.
0: Nagpahinga muna.
1: Mm-hmm. Mental health break?
0: Parang yata, ganun yata. And I think we need that. Kamukha nang nangyayari sa mga paaralan ngayon, di ba? Mm-hmm. May mga araw na dedicated for mental health break.
1: Dapat,
0: so, ganun din. Kaya huwag nyo masyado, ang issue ng mga ibang fans kasi, di ba? Parang, bawal magpahinga yung mga idol ninyo sa ginagawa nyo ng issue. Yan yung magpahinga, di ba? Mga tao yung mga yan, ha?
1: Ganyan talaga, pag toxic, break na muna.
0: Uy, ba't naman? Pahinga lang pinag-uusahan. Pahinga naman lang.
1: Pag hindi na masaya ang relationship.
0: Ulo mo?
1: Kalas na.
0: Unity. Diba pwedeng ano muna? Cool off. Hindi ka ba naninuhan sa cool off?
1: Unity team nga, 2 years lang eh. Diba?
0: Ay, nako. Ulitin pa natin, ha? Sige. Pili. Bahala kayo dyan. 9:02 ang oras sa mong Pilipinas. Susunod programa, ha?
1: Mirage Takes!
0: Dahil dyan, this has been KG Boy saying, thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor. The best ka talaga. Lord... Leaving you with our Bible passage for today. Ito ho'y galing sa Galatians chapter 6, verse 9. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Sa Tagalog, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. E Kapampangan, inya e tamo sa sasawan in pamanyap at mayap. Nung biyasa tamong mibabata, ang gaking wakas, mupul tamo panyatang naning panahon a makatuldo. Baka vibes, kita-kits tayo tomorrow dito lang sa nag-iisang The Morning Roundup on GB99.1 at GBM792. Naglilingkod sabay na kabaw si KG Boy. Bye guys, God bless, love you. 9:04, time check brought to you by Right Med. It's 9 a.m.
2: This time check is brought to you by Right
3: Med. Anak,
2: Gising na, anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo, ne.
6: Ako ni Agyong kawan nita.
5: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
7: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: your gut vibes. GV99.
1: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.

Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.

9.55, agora sa sa buong Pilipinas, mga kabayan. It's your boy DJ Benjamin. Back at it again. Yeah, I wasn't able to come in yesterday because of the rains. Grabe ang ulan kahapon ng umaga, no? Nung tumila, eh, di naman, di na swak yung oras. Anyways, kabayans, again, it's your boy DJ Benjamin. Brunch shakes na po tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Kung meron ka music request, pabate ang mga bagay na gusto mong pag-usapan natin, send them over to my numbers 0908 516 4466. Again, that's 0908 516 4466. Already few message on our queue. Shoutouts to kay Maricong Gretchen na nakikinig palagi. Request siya ng OPM ng Aking Oksihina. Sige, play natin yan. Alam ko collaboration music yan ng Dionela at saka ni pangalan na yung Hari ng Tugma. Tama ba? Next message is from 7208. DJ, shout out naman po kay Dexter Dayrit ng sa pinagtatrabuhan doon lang na namumukmok ngayon. Babatihan ni panikong Julius Toralba. Happy, happy listening, ka-vibes. At maraming salamat sa pakikinig ng GV99.1 habang kayo ay nagpupukpukan dyan. Ito ba si Dexter? Mahilig mamokpok to? Mamokpok ha, dun sa trabaho nila. Three minutes before the hour of 10, baliktugtugan tayo in a bit. Then, kwentuhan tayo agad-agad. Here's a requested music. Pakinggan po natin si Sam Smith sa kanyang awiting Unholy. Dito sa GV99.1, your Gevibes.

0: Kaya ganito ang lang, bigla na lang mawawala. Oh, if you grew up in early 2000 and late 90s, well, maybe you are vibing as hard as I am vibing with that song. By the way, that was Parokya ni Edgar featuring Francis M sa kanilang awiting The Yes Yes Show, playing here on your number one Good Vibes station. We are GV99.1, your Good Vibes. I miss that song. Oh, the last I heard it yesterday while scrolling on my FYP, and sabi ko, ang tagal ko nandiyan na mapakinggan to, ah, Parokya ni Edgar, oh, The Yes Yes Show. Kung katulad kita ng millennials who grew up early 2000 or late 90s, may mawang ka na. Ito ang tugtugang bagsakan talaga. Well, thank you very much for sending in your message, Good Vibes. Yeah, we have a lot that we have left off and we have to catch up sa Senate hearing against the impeachments against the Vice President Sara Duterte. The preliminary investigation sa mag-inang Lauren Legarda at saka kay Leandro Leviste. Ang dami pa, no? Ang daming, parang uso ang kasuhan ng mga, what do you call this? Mga politician today, no? Sana wag lang i-weaponize. Kapag hindi ka kakampi, meron kang kaso, ganun. 10:12 ang oras po natin sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa pagpapadala ng inyong mga mensahe. Oxyhina, Lock and Loaded yan sa ating queue. Playing up next na yan. Shoutout to Miss Pines. Bumabati siya ng Happy Tuesday. At request niya ay Sunflower. Sunflower ni Post Malone, mami. O si Bryce Vine. O bahala na ako kung anong gusto kong i-play. Siyempre, basta ikaw, Lock and Loaded yung music request mo. Shoutouts all to 6419. Good morning, Ka Vibes. Always listening kami dito sa SU Tex Plaza. And nakikinig sila. Nakikinig sila dyan sa Toll Plaza mismo. Pa-request po ng Locked Out of Heaven ni Bruno Mars. You know what? I love that song. And it's been a while since I heard this song. I think this is part of his early albums. Parang pangalawa, pangatlong album niya. You Make Me Feel Like I Am Locked Out in Heaven. Locked Out of Heaven. And to all of our message sender via Facebook, shout out to you as well. To parang Nyanyi, nagpapadala ng mensahe sa atin yan via Facebook. Good morning, DJ Benjamin. Nakikinigan araw-araw, all the way from Alabanas. Nag-request siya ng Uuwian ni Kyle. Sure, pa-play natin kaagad yan ng Kyle Rafael, ano, Uuwian. Kung uuwian ba. Uuwian ka ba? Baka sa iba uuwian. Happy Tuesday sa'yo, DJ Clark. Bakit DJ Clark? It's your boy, DJ Benjamin. Mali kasi yung basa mo sa mensahe. Ayan, Happy Tuesday sa'yo, DJ Benjamin. Lumabas na ang Haring Araw. Oo nga, no, Kat? Inaabangan ko rin yan, eh. Oh. Ang sarap kasi nung ano, ang sarap kasi maarawan yung balat pag ano, pag umaga. O ako lang ba gumagawa nun? Am I weird that way? O kayo rin? Baka. Ay, nag-uubad ako ng t-shirt nagpapaaraw sa umaga. O pas, ang sarap lang sa pakiramdam ng balat pag tinamaan ng maagang sikat ng araw. Ako lang ba? O meron pang ibang gumagawa nun? O parang wala na eh, no? Bibilad sa araw. Wala ka kahapon, DJ Benjamin. Saan ka ba nagpunta, ha? O ito nga. Umulan kasi, alam mo naman na stranded tayo. Hindi ko ba alam ba't inasok ko pa sa motor yung buhos ng ulan kahapon. Sana nagsasakyan na lang ako. Problema kasi medyo mahirap maghanap ng parking, eh. At dahil na-miss kita, DJ Benjamin, paplay naman po ako ng Tibok ni Earl Agustin. Wawa, OPM tugtugan ang gusto nyo ngayon, ha? Shoutouts also to my listener, si Lapira JD na nakikinig palagi. DJ Benji, good morning po. Amis dakading, dakeking obra. Oh, pasensya naman ha. Shout out po ka rin F4. Sa mga poging F4 yan, happy happy listening sa inyo. Paring Lapira, John, Dan, happy happy listening. Ito yung listener na idol ko. Oh, sabi sa inyo, hindi ako nag-iis eh. Oh. Oh, thank you for making me not weird, Catherine Santos. Sabi niya, ako rin nagbibila din ako araw-araw, everyday. Oh, so the past few days, parang hindi natin nagawa kasi for a week now, ngayon lang natin nakita yung haring araw eh. Ano? 10:16 ang oras na sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy ang Good Vibes Suktugan, Good Vibes Kwentuhan sa inyong number one Good Vibes Station. Oo, nagpapabati si Kuya Cesar, TNVS driver, pinapaalala ng asawa ko. Oo nga, ito na nga ni nabati na. O, si Kuya Cesar na araw-araw daw siya nakikinig ng GV99.1. TNVS driver to na nasakyan ko kahapon ng hapon. Tapos nakatutok siya sa GV99.1 sa programa ni DJ Kakay. Ini-enjoy niya raw palagi yung GV99.1. From KG Board daw hanggang matapos, tutok yan. Ay, parang Cesar, maraming maraming salamat ha. Then 16 oras na sa buong Pilipinas, magbalik tugtugan na tayo ka vibes. Here's a requested music sa inyong number one Good Vibes Station GV99.1. Nasaan ako? Nawawala ang aking ayan. Di sa GV99.1. Magbabalik po ako agad-agad ka vibes ha. OPM naman.
1: OPM naman.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
13: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
14: Mal, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kitang

talaga namang mapapaulala, baby. Sa awit ng Baby Dolls, Ulala, playing here at GV 99.1. I think this is one of the most requested OPM music sa brunch takes. Alright, that was some of your back-to-back OPM requested music. We're gonna do one more OPM on our queue then. For those music requests such as Sunflower ni Post Malone kay Mami Pines at saka yung Locked Out of Heaven dyan sa Toll Plaza nila, ipapatugtog natin yan. Up next na po ka-vibes. At 10:34 po, yan ang oras natin sa buong Pilipinas. Before we go back to our music programming, basa muna tayo ng mga mensahe sa ating Facebook page. Dito po yan sa Brunch Takes with DJ Benjamin. Lineup na kaagad, ano? O ito muna pala yung topic natin for today on the first hour or the second hour of our program. Yes, ang dami nating naiwanan, no, ka-vibes. Pero you know what's for sure? Tuloy-tuloy pa rin ang impeachment proceedings ng ating Vice President Sara Duterte sa impeachment court dyan sa Senado, ha? Alam nyo ba na naka-day 14 na tayo? Oo, day 14 na ng impeachment. Day 14 na nga, oo. Pero alam mo ba na nakatakda itong tumagal hanggang 92 days? 92 trial days. Kaya ang tanong ngayong brunch take para sa ating services. Ikaw ba ay nabibilisan o nababagalan sa proseso ng impeachment? Yung iba kasi nagmamadali. Yung iba gusto mabusisi. Yung iba sakto lang, okay naman yung takbo. Services question natin ka, Viva. Kunin natin yung pulso ng mga nakikinig sa Brunch Takes. Ikaw ba ay nababagalan o nabibilisan sa proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte? Bakit yes, bakit no? O sakto lang, okay lang, tama lang naman yung sayo. Para sayo, okay lang naman yung takbo ng impeachment. Well, it was set for 92 days, no? Nakaka-day 14 pa lang tayo, so... Pwede mong sabihin na wala pa tayo sa 1/4 talaga. Good morning, DJ Benjamin. Ginagawa ko po rin yan, nagbibilad sa umaga. Naman ako po sa tatay ko na pag may sikat ng araw sa umaga, magtatanggal ng pang-itaas na damit tapos magkakape habang nasisikatan ng araw. Tama. Di ba, ka-vibes? Ang sarap sa pakiramdam. I would suggest, ka-vibes, if you haven't tried this yet, you are missing out. Oh. Sarap kaya maarawan sa umaga. Yung mga araw ng alas 7, alas 8, alas 9, yan, ano pa yan, acceptable, no? Pero yung araw ng mga bandang alas 11, alas 10, naku, mainit sa balat yan, ka-vibes. Ayan na, services question natin for today. Ikaw ba ay nabibilisan o nababagalan sa proseso ng impeachment? O sakto lang sa'yo, tama lang ang takbo? I would love to hear it from you guys. If you have any reactions or music requests or pabate, katulad ng mga ka-vibes natin kanina, pwede mo ko in-text. Ito yung numbers ko, no? Text mo ako sa 0908-516-4466. Again, that's 0908-516-4466. Walang e-wallet yan, ka-vibes, ha? Kaya huwag niyo papadala ng pera. walang e-wallet account yan. Shoutouts to paring Nyanyi. Pinatugtog ko yung kanta niya. Ito si paring Nyanyi. Alam ko, millennial lang rin to, eh. Millennial kid. Tama ba, paring Nyanyi? Parokya ni Edgar. Yan yung mga tugtugan namin nung ako ay yan, high school. Yan. Parokya ni Edgar. Silent Sanctuary, tapos nauso yung emo, yung Boys Like Girls na Thunder, Red Jumpsuit Apparatus. Nung batch ko yan, nung 2021. Talaga ba? Oh, I saw it, she hit me like that. Si parin JD na gre-request ng Banana by Ghetto. Bakit na inspire ka dun sa background music ko, no? Hanap ako, no, parin JD, kung meron tayong Banana Ghetto. No? We're gonna do one more OPM, then back to our normal programming. Sa mga nag-request ng Sunflower at Locked Out of Heaven, mapapakinggan nyo po yan next. OPM pa rin tayo sa inyong number one good vibe station. This is GV 99.1, your Gagagaba.

0: año en el Sounds Like.
1: It's 10:40 a.m.
2: This time check is brought to you by
3: Bicon. 100% knockdown.
4: Eco vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang.

0: 10:53, oras na sa buong Pilipinas, Good Vibes. You're still listening to number one Good Vibes station, GV 99.1. Your Good Vibes, you're with the boy DJ Benjamin. Andito tayo hanggang alas 12 ng tanghali, Ka Vibes, ha? Well, anyways, thank you very much for sending in your message. I really appreciate it. Happy, happy listening to all. Good morning, DJ. Ako, nababagalan ako. Last year pa yan, ganyan lang yan hanggang 2028 kasi daming supporters ni VPs. VP Sara, thank you, DJ Benjamin. Actually, day 14 pa lang naman. Oo, last year pa na, ano kasi to? Natatandaan niyo yung definition ni now presiding officer Chis Escudero last year. Oh, parang nagkaroon ng iba't ibang interpretation sa fourth with. Oh. Kaya natagalan. Oh, tapos nagkaroon ng one-year bar rule na nag-cancel yung pag-i-impeach kay Vice President. Tinuloy nila this year, February. At ayan na nga, ano, nasa Senado na, no? Ang nag-initiate ang Congress, if I'm not mistaken. And we are now on the day 14 of the impeachment. Oh, ikaw ba? Nababagalan ko? Oh, nabibilis lang ka sa mga pangyayari. Good morning, Benjamin. Sabi ni Pare Kong Cross na nagpapasawaraw-araw-araw-out sa G-Tuesday group. Yan, happy-happy listening sa inyo. Kesa byan ring matuwa, DJ. Magpaaldo ka pang gulot, Ross. Oo, diba, pare? So, di ko pa narinig yan sa mga matatanda, pero oo, yung tama ng sikat ng araw sa likod mo. Ang sarap. Parang yan yung ramdam na ramdam mo yung vitamin D na pumapasok sa katawan. Well, actually, sunlight helps us process vitamin D and strengthen our bones. Yes, proven yan, tested yan ng science, ha? Ikaw, Ross, ginagawa mo rin ba yan? Yung nagpapaaraw? O hindi masyado? I thought I was weird that I'm the only one doing that. Pero good to know na hindi tayo nag-iisa, no? Happy Tuesday, DJ Benjamin. Ask ko lang, meron po bang expiration ang drainage sa my friendship highway? No, alam ko, nagawa lang yun 5 years ago. Ngayon, ginagawa na naman. Pa-request po ng Buloy niya Paroke ni Edgar. Samban na yan, kapatid. Yan, si Tots tungol yan, teen bus driver. Dahil madalas sa daan tong mga to, eh, nakikita nila yung problema ng kali. Saan to banda? We're talking about Friendship Highway. Ah. So, Korean town to hanggang dun sa tulay ng yung bagong overpass na ginawa. Oh. Manibaug. Yes, tama ba? Manibaug. Pero dito rin sa Don Wico Avenue, eh, sa may friendship din. Alam mo yung perimeter road ng Clark. Yung Don Wico Avenue. Oh. Meron din mga baha spot dyan eh, na kung tumatakbo ka ng hindi naman ganun kabilisan, mahirap makita lalo na paggabi. Oh. Talagang pag may nakatayo dun, mag-shower talaga siya ng tubig. Eh. And by the way, shout out sa trumabaho nung baha dyan sa New York Street sa Villasol Subdivision. Yan, maraming salamat po. Oh. Akala ko magtatayo na ng resort dyan sa sa New York Street dyan sa may Villasol Subdivision. Oh. More message, Ka-Vibes. Nababagalan ka ba o nabibilisan sa impeachment trial ng ating vice-presidente? Shoutout po, Dexter Dayrit ng oo nga, yung sa delivery ba yan? No, delivery. Happy listening, DJ. Maraming salamat din, ha. Dexter Dayrit at saka Julius Toralba habang namumokpok kayo dyan ng gamit. No. Nakikinig kayo ng GV99.1. At sa lahat po ng nakikinig ng GV99.1 habang sila nagtatrabaho, sinusubuan akong kumita ng pera sa lapidatong. Thank you very much for choosing GV99.1 to play on your background while you guys are working. Si Ross daw, ginagawa niya rin yung pagpapaaraw pag umaga. So, try nyo ka, Vibes, no? If you haven't tried it yet, naku, napakasarap sa pakiramdam. Sabayan mo ng mainit na kape o kaya tsokolate. Sabi ni 6469, para sa akin DJ, sobrang bagal. Sayang pasahod kung sa isang tao lang nakatutok yung impeachment. Oh. Impeachment na ang daming na-impeach before, kagaya ni Erap, oh, saglit. Eto, ewan, sabi niya. Alam mo, ka-vibes, ang impeachment talaga, nakatutok lang yan talaga sa Vice President. Oh. Oo, may mga, well, naiintindihan naman natin na may mga galit yung tao eh. Pero hindi mo pwede sabihin sa impeachment trial na nasa ng flood control, anomalies na yan. Kasi ano yan, impeachment yan, na nakafocus yan for the impeachment of Vice President. Oh. So, unrelated yung flood control dyan. If you're talking about the case, ha? Pero kung bakit nakarating dyan, I don't know. Kaya nang bahala mag-interpret nun. Plus, yung nagiging Blue Ribbon investigation about the flood control anomalies, kaya pinapasa yan sa DOJ ka-vibes kasi ang Blue Ribbon Committee, nag-i-investigate yan ng anomalies hindi para magpakulong o to prosecute. They are doing it for legislation para baguhin yung batas, ayusin yung batas para mahirapan tong mga buwaka ng takaw na gumawa ng kalokohan. Sana naiintindihan nyo ka-vibes, ha? I'm trying to explain things the way I understand it. Ka-vibes, ikaw ba'y nababagalan o nabibilisan sa impeachment trial? Send your answers over to these numbers. 0908-516-4466. Text mo ko dyan. O pwede ka rin mag-message sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. Makita nyo po yung logo namin dyan. Pwede kang mag-iwan ng PM. DJ Benjamin will be back after the short break. Only here on your number one Ka-vibes station. We are GV99.1, your Ka-vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11 a.m.
2: This time check is brought to you by all new, best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
9: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
12: Let's go, Lala!
11: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
16: Huwag ka po maniwala dyan.
0: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
17: There's an objection.
0: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ng iyong mga opinion.
16: Oy, wait ha.
0: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GV99.1. Up. Walang take-out!
18: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
19: Eh ako niag yung gawa nita.
18: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
20: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Bilo!

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. Iba yung flu na.
4: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
5: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal.
6: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!

kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat kabay di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
2: Let's go, Lala!
1: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. Oh.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Hello mga ka-vibes! Aminin natin, kapag ang produkto o offering ay nakikitaan ng seal o certificate na approved or compliant sa standards, agad tayong nakakampante. Parang feeling natin ay okay to, lalo na kapag may pinapakita silang pruweba. Pero pagdating sa gamot at vitamins, sapat na ba talaga yon? Parang sa restaurant, hotel o online shop, kapag may award o checkmark, feeling natin okay to. Pero sa tingin nyo, pagdating sa gamot at vitamins, ganun din dapat ang basehan kung quality? Importante ang certified ang gamot. Kailangan yan. Pero pagdating sa gamot at vitamins, hindi dapat doon nagtatapos ang usapan. Parang sa school lang, pasado ka nga, pero kung gusto mong maging top of the class, may extra effort pa rin. Ganun din sa quality. Hindi sapat na pasado lang. Dapat tuloy-tuloy ang pag-check. Sa Unilab, hindi porke approved na, tapos na ang checking. Bawat produkto dumadaan pa sa mahigit 50 tests and verifications. Chine-check kung tama at pure ang ingredients, kung walang microbial contamination, at kung matutunaw na maayos ang gamot sa katawan. Kaya bago makarating sa'yo, paulit-ulit munang sinisigurado ang quality. Kasi gamot yan mga ka-vibes. Hindi pwedeng may seal naman, okay na. Dapat sigurado. Dapat maaasahan. Dapat may pruweba. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality, pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: OPM naman!
3: OPM naman!
4: OPM naman!
5: OPM naman! Dito lang sa nag-iisang Good Vibe Station, TV99.1.
6: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan! I-BioFlu na!

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Now playing original Filipino music on GV 99.1, Your Good Vibes.
2: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Listen to Low Key Music Mood here at GV99.1.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tingke.
4: Kitang-kita.
6: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
8: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
9: This song is brought to you by Bygone. 100% knockdown.

0: We are GV99.1.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's Mele Francisco.

0: Love Maybe by Mellow Mans. Play on your number one give out station, GV 99.1.
1: 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는
0: One of my favorite Korean song.
1: 일상이 되고
0: nakaka-happy lang siyang pakinggan, di ba? Okay ka vibes? Meron ba kayong song request? Isama niyan sa 0908-516-4466. Naniniwala ba kayo ka vibes na opposite attracts when it comes to relationship? Yan ang aking tanong ngayong araw, ha? Kung gusto nyo din mag-share ng inyong sagot. Pwedeng-pwede yan via our Facebook page. Simply search GV99.1. And if you're listening through MixLR, send me a chat too. Let me read our story of the day dahil ito na ang programa kung saan natin mapapakinggan ang mga kuwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

Ethan, yan na lang ang itawag mo sa akin, DJ Kakay. Kung may isang bagay man na sigurado ako sa sarili ko, yon ang pagiging certified introvert ko. Mas gusto kong nasa bahay lang, nanonood ng series, nakikinig ng music at nagbabasa habang tahimik ang paligid. Hindi ako madaling makipag-close sa ibang tao. Kapag may mga gatherings sa opisina, lagi lang akong nasa gilid at naghihintay na sila ang unang lumapit. Sanay na ako sa ganong katahimik ang buhay. Hanggang isang araw, dumating sa kumpanya namin si Kath. Si Kath ang kompletong kabaliktaran ko. Kung ako ay tahimik at seryoso, siya naman ay napakaingay. Laging may dalang biro at parang lagi may sariling spotlight kahit saan pumunta. Aminado ko na noong una, hindi ko talaga siya gusto dahil sa sobrang kulit niya. Unang araw pa lang kasi niya sa office, agad na niyang pinansin ang pagiging tahimik ko at ginawa pa atang personal mission na istorbohin ako araw-araw para lang mapagsalita ako. Tuwing tanghalian, automatic na tatabi siya sa akin para lang magtanong at makipagkwentuhan. Tapos tatawa siya ng malakas kahit napaka maikli lang ng sagot ko. Minsan naman habang seryoso ako sa pagtatrabaho, bigla na lang siyang susulpot para lang tawagin ang pangalan ko at aalis na tumatawa pagkatapos. Nakakainis man nung una, hindi ko na malayan na ang mga simpleng pang-istorbo pala na iyon ni Kat ang dahil.

andahang nagiging paboritong parte ng araw ko. Doon ko na-realize na kapag hindi siya pumapasok, napapansin ko agad. Kapag tahimik siya, hinahanap-hanap ko. At doon ko naisip, DJ Kakay, na nahuhulog na pala ako sa kanya. Dumating ang oras na tatlong sunod-sunod na araw na hindi pumasok si Kat sa opisina. Dito na ako nagsimulang mag-alala ng husto. Dahil hindi ako sanay mag-message sa ibang tao nang walang dahilan, paulit-ulit kong tinatype at dinidelete ang message ko para itanong kung kamusta na siya. Pero bago ko pa man maipadala ang message ko, siya na mismo ang unang nag-message sa akin. At nagtanong kung namimiss ko ba daw siya. Dahil sa kagustuhan kong magpakatotoo sa nararamdaman ko, lakas loob kong inamin sa kanya na miss ko na siya. Doon ako nagulat dahil mabilis siyang sumagot na matagal na pala niya akong gusto. At DJ Kakay, naghihintay lang pala siyang umamin din ako. Kinaumagahan sa opisina, medyo naiilang pa ako kung paano ko siya haharapin. Pero gaya ng dati, siya pa rin ang unang lumapit sa akin at nagbiro agad na maging magkasintahan na kami. Napatawa na lang ako ng malakas. Ang unang beses na nakita ng sino man na tumawa ako ng ganon. Hanggang ngayon, introvert pa rin ako. Hindi pa rin ako mahilig sa maraming tao o sa may ingay na lugar. Pero natutunan ko na hindi naman pala kailangan maging kapareho mo ang taong mamahalin mo. Minsan, kailangan mo lang ng taong kayang punan ang katahimikan mo. At si Kath, ang natatanging ingay sa buhay ko na kailanman ay ayaw ko nang patahimikin.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
16: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: It's Melly Francisco.

0: I'ma get you real good, and I betcha. Hey boy,
1: and you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang inyong makakasama hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Kaya kung meron po kayong gusto pag-usapan, song requests or greetings, or kung ano man ang gusto nyo sabihin or ipabasa sa akin on air, pwede nyo pa rin, pwede nyo po yan isend sa 0908-516-4466. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes ngayong Tuesday? Kamusta naman ang iyong pasok? Kamusta naman ang iyong tulog? Kamusta naman ang iyong katabi? Sana okay lang kayong dalawa. Kahit kung kayo ay nagbabiyahe, ingat po sa lahat kung saan man po kayo pupunta. Kahit kung ikaw ay nasa bahay lang, mag-iingat ka rin. Baka yung katabi mo mahulog. At kung ikaw ay magpapagupit, nasa salon ka ngayon, nasa barbershop ka ngayon, kaka-check mo yung buhok mo.

I-check mo yung paa mo. Huwag ka masyadong malibang sa kwentuhan ninyong dalawa. Baka na murder na yan. De, charot lang. Baka naglilinis ako kung magagaling yan. Mga expert na yan. O ito, may ingrown. Tatanggalin natin yan. Kaya may magana yan.

nag-exercise kung ano man po ang inyong ginagawa sa labas. Baka check ninyo. Ang inyong katabi habang tumatakbo. Baka siya na yung forever mo. Baka naman siya ay may masamang gagawin sa'yo. Lalo na gabi na. Ikaw ay ikaw nagkakape ngayong gabi. Oh, good luck sa'yo, hindi ka makakatulog. Pwede yan magkape paggabi kapag ikaw ay ang gabi sa work eh. Kapag ikaw ay GY. Kung ikaw ay GY ngayon, magbaon ka na maraming kape. Yung mga dalawang beses hanggang talong beses ka magkakape. Para pag uwi mo, hindi ka rin makatulog. Kasi nagkape ka eh. Ikaw ba naman magkape ng talong beses, dalawang beses, makakatulog ka kaya? Kung ikaw ay stress sa buhay, may pinagdadaanan ngayon, ikaw pakinggan mo na lang ako. Pwede rin natin pag-usapan ng iyong problema. Mas okay yun. Kahit pa paano mabawas-buwasan. Ayun mga boys, kung wala kayong pantext pantawag, pwede nyo po akong i-message. And like and follow nyo na rin po ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po ha, 24/7. Kung ikaw ay subscriber po ng Signal TV, i-try mo na yan ilipat sa channel 306. Ay kung ikaw ay lagi naman online, ay mapapakinggan din tayo sa online. 24/7 din yan. I-download mo lang ang app na MixLR app and search GV99.1 or any radio app na pwede mo i-download sa inyong mga cellphone. Basta radio app ha, mamaya iba yung may i-download mo. Dating app, hanapin mo yung GV. Wala talaga yan doon. O radio app dapat. Tsaka mo i-search GV99.1. Lahat ng isa-search nyo about GV, yun lang naman. Huwag na natin pahirapan.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
2: Eh ako niag yung kawan nita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
3: Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
0: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
8: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
9: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Worried about obesity, high blood, cholesterol or sugar, or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
14: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan!
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
15: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed. Pila, pila.

0: Saigon 100% knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

And you are still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, ay mga vibes, magandang gabi sa inyong lahat. At ang ating pag-uusapan ngayong gabi, willing ka bang isakripisyo ang kaligayahan mo para sa iba? Ulitin ko, ang topic natin for today, willing ka bang isakripisyo o isacrifice ang kaligayahan mo para sa ibang tao? At pwede nyo po ang tawagan or text sa 0908-516-4466. Lagi na follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At mapapakinggan din sa Signal TV channel 306 and sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. Mga vibes, ulitin ko ang ating pag-uusapan ngayon. Willing ka bang isacrifice ang kaligayahan mo para sa iba? May mga pagkakataon sa buhay kasi natin, kailangan nating mamili.

ang saya niya kahit kapalit noon ay yung sarili mong happiness or yung kaligayahan. Oh, naniniwala kang hindi mo kailangang mawala ang sarili mong kaligayahan para lang mapasaya sa iba. Kaya pag-usapan natin yung mga sacrifice ninyo para lang mapaligaya yung ibang tao. Ayan, ulitin ko ating mga number sa 0908-516-4466. Sabi nga ni Bruno Mars, yung too good to say goodbye. Sakto-sakto. Ito galing kay 4171. Good evening po, DJ Clark. Mag-request po ako ng Here With Me. Sige, i-play natin yan. Dahil gusto ko rin yan eh. Bagay na bagay sa ating panahon ngayon. Makulimlim kasi gabi na. Medyo may pag-ambon-ambon ng konti na lang eh, no? Sigurado bukas eh, medyo maaraw-araw na. Kasi kanina umaga, sobrang init dito sa Angeles. Balis ako, sobrang init. Ano na eh, galit na yung init. Tumatagos na hanggang buto. Maya-mayang konti, bandang tahali, umulan na ulit. Tapos umaraw na naman, siguro bukas maaraw na maaraw na. No? May mga aftershock pa eh, yung mga ulan. Joke lang. May pabugso-bugso pa eh. Nagbiyaya ko kanina, ay, sobrang init na ito. Sabi kong gano'n. Hindi na uulan. Pagdating ko dito sa may town proper ng Angeles, bigla naman buhos ng ulan. Ito, basa ako noon. Sabi ko, mali talaga eh. Hindi dapat talaga ginajudge kung gaano kainit yung umaga. Sigurado, uulan pa rin. Kaya mga kabays, kung kayo ay lalabas, papasok sa work ngayong gabi, magdala ka pa rin ng payong ha. Kahit hindi na umuulan ngayon, eh, kailangan mo pa rin magdala ng payong kasi sigurado, pag umuwi ka at wala kang dalang payong, maririnig ng langit niya, papaulanin ko to. Babasain natin to. Parang ganun no, kapag hindi ka nagdadala ng payong, hindi uulan. Pero pag nagdala ka ng payong, tama ba? Kapag hindi ka nagdala ng payong, dun uulan. Kapag nagdala ka ng payong, hindi uulan. Tapos pag umulan, hindi mo rin gagamitin yung payong mo kasi nga, mababasa. Ayaw mo ilagay sa bag. Lalo-lalo na. Kapag ambon lang. Eh ako talaga, pag may dala payong, hindi ako magpapayong. Kasi, basa eh. Lalagay mo sa bag mo, okay lang mabasa, huwag lang mabasa yung payong. Lalo na kapag nakamotor ako, kwento ko lang ano. kapag nakamotor ako, may raincoat ako, lalo tapos biglang ambon lang, hindi ko susotin. Mainit. Magsasampay ka pa sa bahay. Huwag na. Konti lang kahit mabasa yung konting katawan ko, okay lang. Huwag lang mabasa yung raincoat.

ating topic natin for today. Willing ka bang i-sacrifice ang kaligayahan mo para sa iba? Ito galing kayo 4131. Good evening po, DJ Clark. Yes, willing ako. Lalo na kung family ko yan. Kaya kung isang tabi yung gusto ko kung alam kong makakatulong yon para maging okay sila. Hindi naman forever, minsan kailangan lang talagang magbigay. Yun lamang po, thank you. And another texter from 1147. DJ, willing ako magsakripisyo para sa taong mahal ko. Pero hindi hanggang sa mawala na yung sarili ko. Kasi paano ko siyang mapapasaya kung ako mismo hindi na okay? Kaya pahalagahan natin yung ating mental health. Kailangan natin yan. Kaya piliin natin kung saan tayo magiging mapayapa. Piliin natin kung saan tayo magkakaroon.

intro ng Peace of Mind to, 'di ba? In English ko lang, may daga dito sa loob. Ayun, sabi ko pala. Ayun tuloy, meron kasing Minnie Mouse na may dumaan sa akin. Mabilis lang ma-distract. Pasensya na pa kung may nasabi ako. Baka hindi natin inaasahan. Sabi ko sa inyo, madali ang madistract at mapapansin ko po lahat at pwede kong masabi on air. Kaya naman ako yung magpapalik at pag-uusapan pa rin natin yung topic natin ngayon. Ang hanggang saan or willing ka bang isakripi

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
0: Ka-Vibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
0: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo. Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Ka-Vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
12: Eh ako niyag yung kawan nita.
11: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
13: Mas bilis banat kesa kayang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection.
1: Kung ang
0: and that was Langit by Dro Perez. Di pa sure, no? Pero napakinggan ko to last week yata. Sabi ko, play natin yan mga kabahibs. Kaya naman, ang topic natin for today, willing ka bang i-sacrifice ang kaligayahan mo para sa iba? Kaya pwede nyo po akong tawagan or i-text sa 0908-516-4466. And like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, and Instagram. Just simply search GB99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GB99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, your good vibe station. Ulitin ko, ang topic natin ngayong gabi, willing ka bang isacrifice ang kaligayahan mo para sa iba? Kung mahal mo ba talaga ang isang tao, kailangan mo bang piliin yung saya niya kahit kapalit nun yung sarili mong happiness? O naniniwala kang hindi mo kailangan mawala ang sarili mong kaligayahan para lang mapasaya ang iba?
1: Kung ang langit ay malapit lang.
0: At sige, sasagot tayo ng call ngayong gabi. Hello po, magandang hello, magandang gabi po sa inyo.
2: Hello po, magandang gabi din po.
0: Magandang, pwede po nga pakihinaan ang ating monitor. Nag-feedback lang.
2: Yes po, hello po.
0: Ayun po, ano pong pangalan nila?
2: John, nasa doon po ng Kapastar lang.
0: Ayun, si Ma'am Jan, tama ba Jan?
2: Joanne po.
0: Ay, Joanne, Ma'am Joanne, ang Kapastar lang. Kamusta naman si Ma'am Joanne?
2: Ayos lang po. Ayun. Ito po, driving po.
0: Ayun, ma'am, ang topic natin ngayong gabi, willing ka bang isacrifice ang sarili mong kaligayahan para sa ibang tao?
2: Willing naman po. Willing isacrifice yung sariling kaligayahan para sa ibang tao.
0: Bakit?
2: Lalo na kung mahal ko. Especially pagdating sa or sa aking husband. Pero kung sa ibang
0: sa ibang tao
2: din, kaibigan, ganun din.
0: Willing, pero depende siguro sa gravity ng kaligayahan mo, no?
2: Yes po, yes yun. Po.
0: Ayun, Ma'am Joanne, taga Kapas ka, di ba? Medyo maulan
2: yes
0: ba dyan?
2: Medyo umuulan po ngayon kasi tawag dito, kagagaling namin sa labas. Nagdadrive yung santo.
0: Ayun, Ma'am Joanne, baka meron kang tawag dito, gustong batiin or song request?
2: Batiin ko muna po yung husband ko. Ayan, yung mga PNP sa Bamban.
0: Yun.
2: Hello po sa inyo. Ayan po, nakikinig din po yung ibang mga PNP dyan. Sa Kapas din po, ayan po, mga close din po natin dyan. And then, yung family ko po, Humilde family and Alsadon family ng Kapas. Nakikinig din po yung mga sag-aranggurel. Nakikinig po ngayon yung anak ko nasa kotse, si John Arthur Alsadon. Lumabas ako para hindi mag-feedback. Bo, anak, mahal na mahal kita. I love you.
0: Ay, si Ma'am Joanne ba ay police?
2: Sorry po? Ano po?
0: Ay, polis po ba si Ma'am Joanne?
2: Hindi po. Yung husband ko
0: ay, yung
2: po.
0: Husband.
2: Apo. OFW po ako, kakauwi ko lang po.
0: Ayun, kaya pala panay ang libob ni Ma'am Joanne. Panay ang labas. kayo ba ay hanggang kailan dito?
2: I think po hanggang ngayong month lang po paalis ulit. Kailangan ulit sakripisyo para sa mga anak. Kahit masakit sa loob.
0: Yes, kailangan talaga, no? Kasi dito sa Pilipinas, po. Walang asenso kapag nandito ka aminin natin
2: Tsaka po, wala nang tumatanggap po sa edad ko yung mag-apply po ako ng trabaho. Lagi po ako nire-reject. Kaya ang choice ko po, abroad na lang din po.
0: Ayun, yun talaga ang pagmamahal mo, isasakripisyo mo lahat. Pati
2: yes,
0: yung pag-iwan sa pamilya, yun talaga
2: Yes po, medyo masakit. Kaya lang, kailangan po para sa kanila din po.
0: Hanggang, maitanong ko lang, hanggang kailan ka na nasa abroad? Yung mga target years mo pa?
2: Ang target years ko pa po sana is 6 years.
0: 6 years
2: kasi
0: pa.
2: Kasi mag-college yung anak ko, papasok next year, college siya. And then, yung 2 years na, pag natapos siya, yung 2 years, gusto ko naman makapag-ipon para mag-business naman po dito sa Philippines. Yun. Ayoko na po sanang umalis. Ayan, may nag-aaral po akong anak.
0: Konti na lang, 6 years na lang, di na natin mamamalaya ng 6 years, di ba, Ma'am Joanne? Konting-konti na lang, mapag-graduate na rin.
2: Opo, opo.
0: Ayun, Ma'am Joanne, maraming salamat sa pagtawag at ingat po.
2: Salamat din po. Yun. Thank you po. And ingat din po kayo, DJ. And salamat kasi ang gaganda ng mga songs nyo. And
0: ay,
2: then,
0: so
2: maabot din. Nagkikinig din ako sa Hong Kong na nandun ako sa Hong Kong. Wow. Nanonood din ako. Yan.
0: Ayun, thank
2: salamat
0: you so much po, Ma'am Joanne.
2: Thank you po. God bless po. Ingat, DJ. Ingat po.
0: Ayan, si Ma'am Joanne. Ang kanyang sagot, kaya niya isakripisyo yung kaligayahan niya para sa pamilya niya. Tsaka syempre sa kaibigan. At yung pag-alis niya, isang sakripisyo na din yun sa ibang bansa. Ang hirap mabuhay. Ang dami kong nakakapagkwento. Or ang tawag dito, kwentuhan, ang hirap ng buhay sa abroad. Kasi wala kang kakilala doon. Pag ikaw nag-apply sa abroad, para kang nagsimula sa pinakaumpisa. Para kang
1: malapit lang
0: bagong panganak dahil wala kang kakilala. Kaya lakas ng loob yung baon mo kapag aalis ka ng Pilipinas. Kasi ibang culture yung i-adapt mo, ibang culture na ng pag-aaralan mo. Mag-a-adjust ka ng gusto para lang makisama sa ibang lahi. Kaya ang hirap, kaya yung mga OFW natin eh. Grabe yung sakripisyo, grabe yung saka yung homesick, ang hirap niyan. Lalo na kapag may anak ka. Diba, kala mo may anak na ako? Kung makapag ano, diba? De, based sa mga kinikwento po sa akin, ang hirap ng buhay sa abroad. Yung iba gustong gusto na umuwi pero hindi pwede. Kailangan magsakripisyo. Kaya ako hanggat maaari yung mag-abroad eh. Sigurado hindi ko kakayanin. Alam ko yung limitasyon ko.
1: Sabay na.
0: Kaya saludo ako sa mga OFW na ang tibay, diba? Kinakaya ang lahat.
1: Magsasawa
0: na. Kaya naman, babasahin ko muna yung mga text messages tungkol sa ating topic na willing ka bang isacrifice yung sarili mong kaligayahan para sa ibang tao. Galing kay Ma'am Catherine Santos. Happy Tuesday sa'yo, DJ Clark. Para sa akin, para sa pamilya, uunahin ko muna sila. Tsaka ako na aayusin ng para sa akin naman. Pakiplay nyo naman po ang Two is Better Than One by Boys Like Girls. Thank you, ingat and God bless. I-play ko na po yan. Sana napakinggan ninyo. Or napakinggan mo, Ma'am Catherine. Galing kay 7969. Good evening, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang I'll Never Get Over You by MYMP. Galing yan kay Gretchen ng Porak, Pampanga. At galing naman kay 3016. Good evening, DJ. Pwede po bang mag-request ng Tayo Na Lang by Michael Pangilinan? Salamat po. And another message from Ma'am Aida Caranoo. Magandang gabi po. The energetic voice. At kanta ang gigising sa mga nakikinig. Ayun. Sana nagising ko kayo ngayong gabi. At medyo ang topic natin for today, kaya mo bang isakripisyo ang sarili mo or sariling kaligayahan mo para sa ibang tao? Basahin ko muna inyo mga ilang pang text messages. Ito, galing kaya 9140. DJ, willing akong isakripisyo ang kaligayahan ko para sa ibang tao. Pero may natutunan ako. Hindi pala lahat ng sacrifice ay proof of love. Minsan habang iniisip mong pinipili mo sila, unti-unti mo namang nakakalimutan din na piliin ang sarili mo. Pinagbigyan ko siya, inintindi ko siya, isinantabi ko yung mga gusto ko para maging okay siya. At sa una, okay lang yon. Kasi mahal ko. Pero dumating yung araw na napagod ako.
1: Ayoko na tuluyan.
0: At napansin ko na ako na lang pala yung nagsasakripisyo. siya masaya lang. Ako naman tahimik na nauubos. Doon ko na-realize na hindi masamang magmahal ng sobra, pero hindi rin masamang sabihin na pagod na ako. Kasi ang pagmamahal dapat may compromise. Hindi yung ikaw lang ang laging nagbibigay hanggang sa wala nang matira para sa sarili mo. Kaya ngayon, kung kailangan kong pumili, mahalin ko pa rin yung sarili ko. Tutulungan ko pa rin. Tutulong pa rin ako. Magbibigay pa rin ako. Pero hindi ko na kayang isakripisyo ang buong sarili ko para lang maging masaya ang iba. Dahil may mga taong mahalaga sa buhay natin, pero dapat kasama rin natin sa listahan ng sarili natin. Doon tayo natututo. Kasi minsan kapag ang pagmamahal napupuno or anong tawag dito, hindi ko ma-explain. Kapag mahal na mahal mo ang isang tao, todo bigay ka, todo sakripisyo ka para sa kanya. Pero habang tumatagal at nakikita mo na ikaw na lang ang nagsasakripisyo at ikaw na lang lahat gumagawa ng effort para sa kanya, dun mo malalaman at dun mo maiisip na
1: hanggang sa
0: na napapagod at nauubos ka rin. Kasi parang walang bumabalik ng pagmamahal sa'yo. Yan yung nafe-feel mo ngayon eh. Ilang years mo pinagtiyagaan kasi mahal mo. Pero kasi kailangan nating manimbang, lalo-lalo na kung matagal na kayo. Marirealize nyo lang din lahat yan kapag years na. Bakit ako lagi, no? Bakit ako lagi nagsasakripisyo? Ako lagi yung nandiyan. Pero pag ako naman ang may problema, bakit hindi niya ako matulungan? Doon yung maiisip lahat ng yan. Kapag nagtagal na kayo,
1: mahigpit na yan.
0: Kasi kung months pa lang, kilig-kilig ka pa eh.
1: Bung sa iyo.
0: Pero matagal na, marirealize mo lahat na napagod ako. At dahil dyan, kailangan muna nating mag-commercial break at ako'y magbabalik maya-maya at babasahin ko pa inyong mga text messages. At dyan lang kayo mga kabayas. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, your good vibes.
3: It's 8:20 p.m.
4: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
5: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.
6: Bakit Right Med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
11: Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge Fiber Technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
16: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
17: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
21: Worried

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat.

and you're still listening to GB99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, haya mga vibes. It is now 8:50 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Eh, bago tayo magpaalam, ituloy natin ang pinag-uusapan natin ngayong gabi. Mayroon? Willing ka bang isakripisyo ang kaligayahan mo para sa ibang tao? Pwede nyo pa rin yan ihabol sa 0908-516-4466. And babasahin ko muna yung mga text messages galing kay Mami Vines. Good evening, DJ Clark. Happy Tuesday. Shout out to Boss Julie Bernard. And most especially to you. Thank you. God bless from Mami Vines. Thank you so much po. And galing naman ito kay 0149. Good evening po, DJ. Minsan talagang kailangan mo isang tabi yung sarili mong kaligayahan. Hindi lahat ng gusto natin kailangan makuha agad. May mga taong mas mahalaga kaysa sa temporary happiness natin. Yun lamang po, DJ. Thank you. And another texter from 7894. Good evening po, DJ Clark. Para sa akin, sacrifice is part of love. Pero kung kailangan mong mawala ang identity mo, pangarap mo at peace of mind mo para lang magstay ang isang tao, hindi na siguro sacrifice yon, self-abandonment na. Kaya wag na wag niyong hahayaan na mawala kayo sa na mawala yung identity niyo, mawala yung sarili ninyo, mawala yung peace of mind niyo para lang sa isang tao, para lang sa ibang tao na yon. Kaya sana yung iba habang nawawala pa rin yung sarili nila, eh sana mahanap niyo na. Sana eh ma-realize ninyo kung ano nga ba, tama ba yon? Kung worth it ba yung pinaglalaban mo? Tama ba na iniiyak ko to? Sana ay ma-realize lahat natin yon sa pagdating ng panahon. Kasi nasa healing process ka pa rin naman eh. At ngayon mo palang nare-realize yung mga nagawa niya, na tama nga ba yon? San ka ba nagkulang? Kailangan ko ba i-sacrifice yung sarili kong kaligayahan para sa kanya? Maligaya ka nung kasama mo siya. Maligaya ka nung hanggang ngayon. Pero hanggang saan yung pagtitiis mo na medyo meron ka nang nararamdaman na kakaiba? Panahon, bigla kayong nagyaka. At galing kay 2147, DJ, willing ako magsakripisyo para sa pamilya ko. Kasi kung may mga taong handang unahin ako noong kailangan ko sila, natural lang na darating din yung time naman na... Bakit ba hindi ka na kailangan? Ulit, nalito rin ako sa pagbasa ko. DJ, willing ako magsakripisyo para sa pamilya ko. Kasi kung may taong handang unahin ako noong kailangan ko sila, natural na darating din yung time na ako naman ang magbibigay para sa kanila. Okay, gets. And another texter galing kay 5124. DJ, may mga times sa buhay ko na akala ko ang tunay na pagmamahal yung kaya mong isakripisyo yung sarili mo para lang sa taong mahal mo. Kaya ginawa ko, sinantabi ko yung gusto ko, pinili ko yung mga pangarap na mas makakapagpasaya sa kanya kaysa sa akin. Kahit nasasaktan ako, sinabi ko sa sarili ko, okay lang basta masaya siya. Pero habang tumatagal, napansin kong ako lang pala ang gumagawa ng paraan para maging okay ang lahat. Siya masaya. Ako naman unti-unting nauubos. Pero DJ, ang pinakamasakit, nung dumating yung araw na kailangan ko naman siya, wala siya. Doon ko naiintindihan na hindi lahat ng sacrifice ng pagmamahal o hindi lahat ng sacrifice ay pagmamahal. Minsan kailangan mo ring tanungin ang sarili mo kung kailangan kong mawala ang sarili ko para lang
mapanatili siya. Pagmamahal pa ba yun, DJ Clark? Sino? Kaya ngayon, willing pa rin ako magbigay, willing pa rin akong umintindi, pero hindi na ako willing na mawala ang sarili ko para lang may ibang taong maging masaya. Kasi natutunan ko na hindi selfish ang piliin mo ang sarili mo. Minsan yun yung pinakamahira pero pinakamahalagang pagmamahal na kaya mong ibigay sa sarili mo. Yun lamang po DJ, maraming salamat. Pero totoo yun, oh. Yung pinakamahirap, yung piliin mo yung sarili mong kaligayahan over sa ibang tao. Kasi tayo likas na kapag masaya yung ibang tao, masaya ka na rin eh. Okay lang kahit wala ka na matanggap eh. Basta yung ibang lalo sa taong mahal mo, kapag masaya sila, okay ka na eh. Okay lang kahit wala ka eh. Wala kang natatanggap na pagmamahal sa ibang tao. Okay lang yan basta nakikita mo. As long as na masaya yung tawag dito, yung taong yon, okay ka na, masaya ka na rin. Pero ang piliin mo rin yung sarili mo. Then, galing naman kay 567 Magandang gabi DJ. Minsan pala kapag mahal mo ang isang tao, kaya mong gawin kahit yung mga bagay na akala mong hindi mo man kailan gagawin. Kaya mong maghintay, kaya mong umintindi, kaya mong mag-adjust, at kaya mong isang tabi muna ang sarili mong kaligayahan para lang makita siyang masaya. Ginawa ko lahat ng yon, hindi dahil pinilit niya ako, kung hindi dahil mahal ko siya. Pero habang tumatagal, napapansin ko nga parang nasanay na siyang ako na lang yung umiintindi, ako na lang yung nagbibigay, ako na lang din lagi nag-a-adjust, at ako na rin ang lagi nagsasabi na okay lang. Hanggang sa isang araw, tinanong ko yung sarili ko, may bang at sa unang pagkikita, kailan naman magiging okay para sa akin? Doon ko na-realize na hindi pala dapat sukatan ng pagmamahal kung gaano karami ang kaya mong isakripisyo. Bakit ba hindi ka na? Kasi kung sa bawat sacrifice ay unti-unti mong nawawala ang sarili mo, baka hindi na pagmamahal ang ginagawa mo. Baka nakakalimutan mo na lang din mahalin ang sarili mo. Kaya ngayon, kung kailangan kong pumili, magmahal pa rin ako, magbibigay pa rin ako, pero hindi na hanggang sa mawala ang sarili kong buhay. Dahil deserve ko rin, maging masaya, at siguro deserve din nating lahat ng pagmamahal na hindi kailangang kapalit yung sarili nating kaligayahan. Ang daming mga nagsakripisyo sa atin, lalo-lalo na sa mga taong mahal nila, na puro bigay, puro effort siguro yung mga naghihintay, di naman sa naghihintay ng kapalit eh. Yung tipong wala kang natatanggap galing doon sa taong pinagbigyan mo, doon ka madidrain at doon ka mapapagod, at wala din siya na, or wala ka rin nakikitang effort sa kanya or sakripisyo na nakikita para sa iyo. Eh siguro doon ka rin nadidrain eh. Doon din tayo nadidrain kasi wala tayong nakikita ng sakripisyo sa ibang tao. Lalo na doon sa taong mahal mo. Panahon, bigla kayo. Kaya kung ngayong gabi, marirealize ninyo na bakit ako na lang nagsasakripisyo, at ngayon nyo lang na-realize dahil napakinggan ninyo na kaya ko ba magsakripisyo para sa ibang tao, or willing. So ako itatanongin nyo, oh naman, willing naman ako. Lalo na ako sa pamilya yan. Lahat naman tayo willing tayo mag-sacrifice, kahit kanino. Kahit sa kaibigan niya, willing pa rin naman ako eh. Pero syempre may mga gravity of ano yan, kung hanggang saan lang. Magsiset tayo, kailangan natin mag-set ng boundary sa pagtulong. Kung
hanggang saan. Kasi hindi lahat kaya natin tulungan. Hindi natin pwedeng pasanin ang mundo ng ibang tao. Paano ka na lang? Paano na lang yung sarili mo kung papasanin mo lahat ng problema ng kaibigan mo, ng jowa mo, ng pamilya mo? Paano ka? Bakit ba hindi ka nakilala na? Ako'y malaya pa at hindi ngayon. Kaya pwede naman kasing humindi. Pwede naman tumanggi. At kung alam mong hindi mo kaya, tanggihan mo. Bakit di ka na? Hindi naman masaya, hindi naman masama yung tumanggi. Or hindi namang sinong ibigin. Kaya yung pagsasakripisyo natin sa ibang tao, okay lang. Kahit ibuhos mo na lahat, as long as na unahin mo din yung sarili mo. Mga kabay, siguro may mga tao talagang kaya nating unahin kahit minsan nakakalimutan na din yung sarili natin. Pero habang nagbibigay tayo para sa iba, sana hindi natin nakakalimutan yung sarili nating buhay. At meron tayong sariling buhay. Inulit ko lang. At tsaka sana hindi natin makalimutan na may sarili tayong buhay, pangarap at kaligayahan din. Hindi selfish. Hindi selfish ang piliin ng sarili paminsan-minsan. Hindi ibig sabihin na kapag sinabi mong hindi ko na kaya, wala ka ng pagmamahal. Minsan ibig sabihin lang nun napagod ka na din. Napagod na ako. Napagod ka na. Kaya kung may isang bagay tayong parang dadalhin ngayong gabi, magmahal ka, magbigay ka, magsakripisyo ka kung kaya mo. Pero huwag mong hayaang mawala ang sarili mo habang ginagawa mo yon. Kaya naman hanggang dito na lang, it is now 9:02 na po ng gabi sa buong Pilipinas, hatid sa inyo ng Rexido. Kaya abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. And let's play the song Dito Sa Akin by Earl Agustin, only here on GV 99.1, your good vibes.

0: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: The end ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: You are currently listening to GV99.1.
11: Your good vibes.
12: Bakit RiteMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: It's a belly.

0: getting the vibes in the headlines here at the morning round about 7:47 ng umaga. Although marami ho sa mga kabataan ngayon ay may pasok na, pero may mga mangilan-ngilan pa rin ho lugar ho dito ho sa Pampanga. Ang kasalukuyay suspended pa rin po ang pasok. Kagaya ho ng Candaba, hanggang ngayon ho ay no face-to-face classes, both public and private. At pinagsuswitch muna sila sa modular classes. Sa Masantol, ganun na rin. They're advised to shift to alternative delivery mode hanggang August 14. Sa San Simon, ganun din hanggang August 14 din. Ang abiso na mag-alternative delivery mode muna. So, wala pa rin ho silang face-to-face classes, both public and private. At saka ho sa Santo Tomas, all levels, public and private, suspended po ang pasok up to August 14. Okay? At meron din hong bagong update ho ang RDRRMC3. Ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3 patungkol ho sa mga epekto ng mga nagdahong sama ng panahon. Saka ho ito hong ati hong nararanasan pa rin nalagay ho ng panahon ngayon. This was released last night o 6 p.m. po, August 11. Ano? So ayon ho sa kanilang pagtala, meron hong 307 pa na mga barangay dito ho sa Pampanga ang kasalukuyang may reported po na baha. Ano? Pinakamarami ho yan sa Pampanga kumpara ho sa mga ibang lugar pa ho dito sa Region 3. Kasi sa Bataan, 27. Sa Bulacan, medyo marami rin, 143. Sa Nueva Ecija, 13. Sa Tarlac, 30. Zambales, 14. Ano? As of this reporting period, okay? So, sa Pampanga, 307 po, no? ang naitalaho. At pagdating naman ho sa mga other related incidents, meron 12 related incidents ng soil erosion or landslide naman na monitor ho. 2 ho sa Porac at saka 1 ho sa San Luis dito ho sa Pampanga pa rin. Ano? For the affected population, 499,165 families or 1,683,699 individuals are affected in 1,147 barangays. Sa Pampanga, 339. Angeles City, 2. Ano? So wala naman hong na paulat na casualties during this period or hanggang sa reporting po kahapon itong RDRRMC. Ano? Pero pagdating ho sa mga bahay na na-damage, meron hong 19 na totally damaged houses dito ho sa Region 3, 2 ho sa Pampanga. So medyo malaki-laki, no? At yung naitala ho na damage and losses to agriculture amounting to 111,354,444.19 pesos, affecting 3,072 fisher folks and farmers in the provinces of Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. So, malaki-laki po ang naging perwisyo pa rin nito, pero ako'y nagpapasalamat at wala hong casualties na naitala. Ano? 7:51 na ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. At ati ho muna ang pasalamatan ng isa ho sa mga sponsors ho natin. Isa sa mga advertisers ho ng GV, ang Delish Cheese Dough Pizza, na malapit na ho magbukas for franchise really soon. So stay tuned po kayo sa kanilang Facebook page, facebook.com, at search lang po ang Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Matitikman mo na ang Delish Cheese Dough Pizza. Oy, naka-live na tayo. Manood na, punta na sa facebook.com/gv991 and drop your good mornings over there. Pwede rin ho kayong tumutok sa magitan ho, syempre, ang GV99.1, ang GVAM 792 naglilingkod sa bayan, Signal Digital TV Channel 306, mixlr.com/gv-99-1, at Radio Garden. Pwede rin ho kayo mag-text sa akin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Magandang umaga sa ating Buena Mano for our second podcast for the day. Magandang umaga kay Ma'am Catherine Santos na nagre-request ng Kahel na Langit by Maki. Meron ba akong nakalinya dito? Parang nakalinya ako kanina. Tignan ko ha. Hindi mong Kahel na Langit, ibang kanta ni ano ni Maki siguro. Hello kay Bap Nardo at sa mga kasama niyang TNVA. Sabi niya, always present, parang di ako kompleto kapag hindi nakatutok sa... Grabe ka naman, paring Nardo! Grabe ka naman! Hindi naman niya sinabing parang hindi kompletong araw niya. Sinabi talaga niya, parang hindi daw siya kompleto. Parang kulang siya ng ilong, gano'n. Gano'n ba? Parang kulang siya ng ilong kapag hindi niya napapakinggan ang program. Parang gano'n ba? Gano'ng effect. Ay, magandang umaga sa inyo. Kaya nga nagpapapasok-pasok ako eh. Ha? Grabe naman. Magandang umaga kay Ma'am Janet Magtoto Edra. Good morning. Kay Paring Makil. Paring Makil, good morning. Mumura na naman pin. Wow, bala akong mosite ang... makaslag na yung bagyengaldo o na yung magpaura niya pang bagya-bagya. Sige. O, 7:53 na. Diretso na natin sa ating top 3 headlines ngayong araw ho na ito.
1: The morning roundup headlines.
0: Dole, binawi ang alien employment permits ng 6 na Chinese nationals dahil sa umunoy paglabag sa Pampanga Steel Factory.
1: The morning roundup headlines.
0: Idea, kinumpis ka o kumumpis ka na may get 54,000 pesos na halaga ng sabu at dinakip ang 4 na suspect sa Mabalacat City.
1: The morning roundup headlines.
0: At NPC nagbabala sa paggamit ng AI-generated images at videos ng ibang taong walang pahintulot.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Inawi ng Department of Labor and Employment o DOLE ang alien employment permits ng 6 na Chinese nationals matapos matuklasan na di umano ang mga paglabag sa labor at immigration requirements sa isang steel factory dito ho sa Pampanga. Isinagawa ng DOLE ang hakbang matapos inspeksyonin ang pasilidad ng Shuang o Chuangxin Steel Incorporated, kung saan 10 manggagawa ang nagkasakit at nakaranas umano ng mga sintomas na iniuugnay sa radiation exposure, kabilang na ang lagnat, pangangati ng balat at pananakit ng ulo. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, dinala umano mula mainland China ang mga dayuhang manggagawa ng walang sapat na dokumentasyon. Bukod pa rito, natukoy umano sa investigasyon ang mga paglabag sa pagbabayad ng overtime at holiday pay, gayon din ang hindi umano pag-remit ng mga kinakailangang government-mandated employee contributions. Natukoy rin umano ng mga otoridad na walang malinaw na workplace policy laban sa sexual harassment sa naturang pasilidad. Samantala, inirekomenda naman ng DOLE sa Bureau of Immigration ang deportation ng 6 na Chinese nationals. Patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad sa 33 iba pang dayuhang manggagawa na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan.
1: The morning roundup headlines.
0: Kumumpis ka ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 ng tinatayang 8 gramo na hinihinalang sabu na nagkakahalaga naman na may higit 54,000 pesos at dinakip ang 4 na suspect sa isang by-bus operation sa Mabalacat City, Pampanga. Isinagawa ng maoperatiba ang operasyon sa barangay Dapdap noong Biyernes ng hapon kung saan dinakip ang umano'y operator ng lugar na si alias Jay kasama sina alias Tonton, Rico at Otep. Bukod sa hinihinalang sabu, nakumpiska rin ng mga operatiba ang mga kagamitang umano'y ginagamit sa pagkonsumo ng illegal na droga at ang by-bust money. Inihahanda na ng mga otoridad ang mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban na sa 4 na naarestong suspect.
1: The morning roundup headlines.
0: Nagbabala ang National Privacy Commission o NPC laban sa paglikha at pagpapakalat ng AI-generated images at videos na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng ibang tao ng walang kaalaman o pahintulot na mga ito. Ayon sa NPC, lumalaki ang panganib sa privacy habang nagiging mas makatotohanan ang mga larawan at video na kayang likhain ng artificial intelligence. Mas mataas umano ang panganib para sa mga bata at iba pang vulnerable individuals na maaaring maging biktima ng malimpaggamit ng kanilang larawan o pagkakakilanlan. Binigyan din ng komisyon ang pangangailangan para sa mas mahigpit na safeguards, malinaw na impormasyon tungkol sa paggamit ng AI at responsableng pagproseso ng personal data. Kabilang din sa mga isinusulong na hakbang ang mas mabilis at madaling proseso para sa pagre-report at pagtanggal ng mapaminsalang material, lalo na kapag nakakaapekto ito sa karapatan at kaligtasan ng isang individual. Nanawagan naman ang NPC sa mga developer at operator ng AI platforms na palakasin ang kanilang privacy measures at tiyaking may sapat na proteksyon laban sa maling paggamit ng teknolohiya. Patuloy namang nakikipagtulungan ng komisyon sa iba pang data protection authorities upang tugunan ang mga bagong banta sa privacy na dulot ng artificial intelligence. Oras sa buong Pilipinas, 7:58 ng umaga! At yan ho ang ating unang batch ng Ano yon, KG? Ulit-ulit? Ang top 3 headlines. Sarap kasi matulog pag ganitong ulan, di ba? Aga na naman tayong gumising kanina. Parang yung alam mo, aga ang gising na gusto mo, ayaw tumayo sa app. Ay, naku. Hello kay 8695. Sabi niya, Idol! Musta? Birthday ko na Friday. Si Robert ini Idol. Presidente na ing Pinas ng gagawa na ne alang kwenta. Alam mo ikaw minsan kanalag maramdam, ingit pa ng ulo mo parang Robert, ne? Good morning! Ay, nako! Ewan ko ba? Anong gagawin talaga natin? Hello kay 55160. Good morning po sa inyo. Sino pa ba? Ay, nakikinig pala siguro. Hindi ko lang alam kung nakikinig ha, pero na nakasama kasi namin kahapon si Tito Willie Castro. Tito Willie Castro, nakikinig ka ba ngayon? Sabi daw kasi niya kapag nasa opisina, nakikinig daw siya sa programa. Tito Willie at saka kay Tita, magandang umaga po sa inyo diyan sa Sindalan. Oh, good morning po. Alas 8 na ho ng umaga. Commercial break na tayo, ne? Time check brought to you by Stomix Advance. Nagbabalik ho on the morning roundup dito lang sa GV 99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon C Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: This is JL of BGYO and you're currently listening to GV 99.1, Your Good Vibes.
9: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Iba yung flu na.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. Pilipino.